0: Kumuona hivyo tamaa yangu kajele ile roga magazine kishororo lo sholang. Yo na gajo kumu kumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache.
1: Sai set enda ma omeza shosa romonare enteba. Jumatatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kuiba.
2: Mayan FM.
3: Eila tana lebishore kina jie ne sawa milking jelly tenebe enda ongisho na jie ama energy. Ninyata rake ya rata county ya Narok. Nunga joke buite muruwa topo jita nakata ni wadai dipyo muruwa olo kurto. Eji ulti milama jie ne FM tenebe company puani oili na alu. Grete ngen laramatak. Eila tana jie ne sawa milking jelly tenebo ama energy. Kindu kia ngama ilo time tosa hii nemela kwa. Hake kwa sasa manu zo singolio ojo olomanya kibirle sa Ramsi. Saa tatu, olega nito mwono miete.
2: Mayan FM.
4: Mayan FM.

0: Osingolejo niguze Rosmuandu nebona na nasi mpala la daikani obarigira mwongwa njore gredio so mwane nga kenya narisha wale ningoni wajibogine bende nti ya gira kai botuwa joki karibu lenge narisha wala mati kingira na ke aruba ili ningira doya kai aipangesia inoti ni wajipole pole wale ningoni uliko kisiyo doya jo unapiga shuguli ukiwa wapi ya ragi kai doidi kete ingira rume ingira shene majin FM na karo isi ya ijiro ninyi ingira narisha wala kuni ingira rumushumo pole pole ya bagi doi sinira ulichekuto gira kira narisha wala tanari dabulu ntare for example anantare bagi nidi inkishu musana dobe bolu inkishu by the way na gira wabitra uleng sai gira imagino alungani ya ragi ulichekuto na urisho nidi na iwasi nijo kuna iwasi ni akabutie alafu iribuasi nijo guasi na inijo nengaro niti ya waposhi na inguwari nijo nombirika niti deweji iriyudo nyo iriba deweji neji endonyo guasi wote raina kopu amu nyado yen da saja tenilo tukulo ngishu na indi maino senda saa moja nimbangi ngishu wote weji nivu ya buwa orangare na bagi na karibu nguri kilomita nyaki ya katha ni nyilo birumu kia shoma yani wote nkolona ugisho ngisho nkolona amalari ngishu na wote nolona specifically anabuwake duu ngisho wa ugishina nere nkolona ugisho angaroni na wote nolona nkolona ugisho ada nenya nkujiti. So unaiza imagine danari shara itina situation wote anaki jave na rive nyana roshura nara namna hii ajikiro ndo yi noshiri ana na irona geore piton na gevi badaye ndo kiongori kwa aingori kwa seli nonji umeparara lakini kwa nika ingira arumia ingira shene maja naifa lakini ule rena bogina hali ya maisha na lazima maisha isonge ata itiana kijabe lazima getu chape kazi merisi ya narisi isi dayo narungani na imarijo na ore siya yenyena anafanyafanya kwa hoteli maybe abwe alafu ole di hoteli ye ndio mpishi ninyo yirisho amugimanisha na jore lirungana agiri ambaro ljiko kila wakati arashuro lo shurungani na ina ore siya inuna we ni mtu wa kuchoma choma mainti kumo baidhe ya lunga nako veji veji vaira ni wejita nero bia inevuru masai kumo goleng na kazi yao ni iyo na si nja ya sita wanamuka nira uka subuhi sana ule nosa nane nosa tisa devasho mairaso kwa nini nebu inyangula duo paye nebu nuwa page dokiti ni joneana sasa mtu kama uyu anafaidika pakubwa tena risha ringi jabi Majin FM alo
1: hello
0: Majin FM
1: mkito
0: yes subabi
1: ehe
0: jiza rengo ya tindengo penga jangeja
1: bambisho
0: oleng philip ora geta ngona bara be kijogi ore shi frank solite na ore dungana lo ipot na no abi wa mile 46 age ono na shipa wa kiligori sikawa
1: perda le ningo
0: a jogo lo jora ngai megura ba giro
1: a jogo perda le ningo amango lo ngadu a eledi
0: ndio
1: Ajaru kumbukia wasichana wa Kamerun umebeba kikombe.
0: Ehe.
1: Rendo aliye vije ndio ya Malawi nation namba 10. Na ile ya logo nyara ngi nika la yuni.
0: Kejasi ye.
1: Rabe na dizo en kare niko sur kopi.
0: Ehe.
1: Kaje kidunga yenge yenge kabisa mu jor moru rendo.
0: Rendo ngo dei ye captain nini captain ya Malawi ene jeniro.
1: Na wa longo ikilala isapo.
0: Ina.
1: Hello.
0: Inna wale do ina nani nyana rubeza langu ni nyeye kwanza Philip
1: nava naro kilalo yole
0: basi
1: congratulations ndaye na ndo ya mukikula na jo ngayo
0: kati me ndole ya jurabe urigi selinge na ngabwe na wafu kone bugume ara nyongo li nyana boni dongo kingi gradi mbogi ni emidola ke ye sambuli yo ndona ka balo shobera
1: Rena baba yere ni gari mbura na orambe stars na ajere ni ndo ne bugu dino.
0: Ai ni ndo ngidwa ke nyana orambe stars an.
1: Ai la sigre ya mari.
0: Ah. Mhm.
1: Na bambisha sana.
0: Ah she.
1: Ndio wali kadu bogi no lengi gira ya sol na gro dole.
0: Unapiga sol gani Philip?
1: Wata tu ye kwe siri ya kafia.
0: Ajole Philip hustle ni hustle Philip mindo ya ura ya alimua joka hustle yana ningira osh todua Philip jironji wade doi selenge na rodea gire gula na genti molo shole le Cameroon na Namibia te finals te Malawi te finals abe longa wafkon jiro doi selenge nguna na ningwa niri iliwa nikona jama adu yana selenge kwa letele na ke selenge duwa kena lakini neja netu shumera raba selenge nangine wajode webu iru nyongo rinyongo li nyana bura wala na ye kushinda mchezo wali pigwa game zote tatu wala ningwa nika ingira rume mayan Philip uyu anaondoka adi araba Philip angolo nabo Frank soliri wale rohi ya na wale rungana liyolo teninta jadel rungana no anona shipa ya ke no no abi wa mile 46 kina seno yu wa Konza City ayapana wala ningwa nirumo singolio Ojengo pange kule osingulira ranya na kuyo ningoti. Dakika ni wa bayati kila mmoja ndio jojo grading station ya Majana FM unapiga haso gani?

0: sede garu lining on single le na serianti kani ojito entity lining on agade kiliko najo nyode na najineja agade ya jogi o single de jineja alafu at the same time agasi na agira jogi jodi kiju kitau Lydia na seria eriwa yani kiju eriwa gana serianti kani na Lydia na seria hapana ore na ore na serianti kani na nina ranya single lijo nchokyo lale mo single lijo maorore o single lage silijo siligankai oru vile wumo nejeri mbati yaro ingitashene maja na FM lainingu ni rumosori na abishana rumosori reuni na udo uni na udo nabo na abishana aragi rumosori na abishana uniare na udo areuni are na borosho gise simo lainingu ndoli yagido ya joga ingira rumie maja na FM dole nojeri giliwe yojo maja na FM hello ni meitekini teleu aka sabasaba sabasaba nation kutoka metengwari kiligoris na watakia mfans wote wa maja na FM chana mwema na na majenzi wote agarajo gimeri jungwa ringre chene maa NFM Frank Solita tunakupata loud and clear kiti na area za wapi Kilgoris Metengwar maa NFM alo
1: alo
0: subo lenge ndago
1: subo lenge jana rabi
0: si daika tukul keji yangi sheino
1: asu daika tukul mire na mali
0: aya
1: lenge jaga na dogo rogul
0: ka area na
1: gide yana area na jikambi
0: kampi
1: miro
0: bibi
1: irobi arage no gunugo na wete bidib
0: ehe
1: alanda ka ina aya da ina na ji jaga ado alle ra do wara ra ko na ma bulli
0: ehe
1: e go ne ja
0: aya
1: da ga ne buka kala nga bi de na ma ni
0: ehe
1: we ngi sha ni
0: ai si de ga to gol
1: na wa go ne ja ele ne da wala ma o ngwana so ngwan
0: ehe
1: da wala na ma de ga wa san gele ni
0: aya
1: abe gele na jo ro na sho moro ro de
0: ehe
1: Jana jana cugu.
0: Dio.
1: Barang apa lo? Abang orang ni. Ba ba sumuya.
0: Dio.
1: Abi bawa kita bawa kita orang bawa kita orang mai beli rumah ya. Kerim tu sungguan.
0: Asholing. Maya nafem. Maya nafem halo.
1: Halo.
0: Yes, Maya nafem mana suboling.
1: Suboling.
0: Frank Solita yang lagi orang Indonesia Maya nafem. Kang ada lagi orang ama. Yes, Majin FM.
1: Aniro.
0: Majin FM, hello.
1: Allah eh.
0: Majin FM.
1: Allah eh.
0: Mola shede le Frank le.
1: Frank.
0: Oui.
1: Suba na leng.
0: Subo leng.
1: Allah ni hangai mi lam rayo hamen ki jaba bana iwe ni aku mi ya rendi.
0: Vole ni roi pi.
1: Ewe ngira ai barisha.
0: Eh eh, amusela na ngira ai dumia.
1: Eh si age.
0: Vole ni ngi jabe. Eh eh.
1: Ya omo omo so man
0: eh
1: ala la radio mala hace de niña na bella marilo le hebera lo longa
0: aya
1: arba ya la yuro ende ne babambu yo
0: ho
1: ndo mama bo ke nori do luori do le ne riso ne muni
0: eh eh
1: tangwa na di
0: eh eh
1: ni mi ke na de la bra la ni ya mo e ke na ra ra ma na ga o mo no la yele ne
0: ho
1: para se me arrohi ya wa na wa mi ri
0: na ling
1: ah ai dongo na lo de ma mo no ba ni na de na na wa de jam
0: na di dai
1: Maria na na kwa central.
0: Central.
1: Na kwa
0: lorongo sua. Aye, aroni ngora na tumo. Kage.
1: Oh.
0: Tena na ajini mtu ajewe Frank Solita yena na rai mejiro donga ringira ngamari ni weji.
1: Eh, seba bro. Mere ni na ajwa ngabara kai ni bogera wini.
0: Eh eh.
1: Ola bro alai. Na bi na ajwa ngawa lamela ala ba na ro ujo.
0: Ho.
1: E jiro ni ngela na hello. Orori ba veri mporo kwa.
0: Eh eh.
1: Wana ando mama na ngolo sa mwa ba yele ni. Baba segende mbala ni.
0: Eh eh.
1: Nabe maduwa kidorugo kinerikiro maduwa memuni mewoshi mewoshiye kimebwagine olwane jela mbalelo
0: atiti
1: maduwa kinado anoroso mwasibe
0: asholing right leni ngoni kishugunye dari shara nemiado
2: lelo siru wasapu boleng tolo shondo lo sain lol kiloroka enkomono erema fest 2026 kitin wele siru wa lengkomono ndarigini tomoni uni obo ola pale seta meraba ndarigini nyungwan ola pale yo udom ngolo nyungwan na ibelege nyengishu ino emu esere mare enkomono tene benki tengeno osirat le bibiliam iro lariko ni le kanisa rasa ni le biashara elendero ashor maripokin osirwele limiyu nikigiro warere mafest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus yuwa hookup le Jutia Entertainment yutumoyu K24 Plus te Android TV o Apple TV netumoyu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingini tomoni uni yake kiyake Safaricom
3: Remaya. Uri dolo dungani pelepele ngishu yenye neti yankati ni nemele muno. Enkati ni ingiriata. Remaya. Oltungani leitwe itimo siligi. Oltungani otudumu ngishu yenye tolchala lo nguruona. Nibeleke nye taasidai. Tana siligi. Siligi. Pukio longi alamisi. Sare enteiba. Umetaba ikisa uni enke warie. Tiatu ankawile le mayana. Ibuidare Sylvia Naini. Kiaki enkati ni elo oibeleke nye ngishu yenye. Tana nga siligi. Tiatu ankawile
4: Mayan FM.
5: Mayan FM classified.
2: Olai re moni nene ngai shata eare enkire morena tabawam iterete ne peire misho nenke suenda tembore ye nana na Kenya Seed Company ebungagino Osimlo Seeds nege ya gempe kusidai na ita yuenda tembore ye ure ane analimula riyaklolo ingange le Kenya Meteorological Department ajuge buya tumenchanto umuru wanaba sholo shom na ene nkatana isha nerete nolchampa lino ni unirupaye kukulia daikina apa asham kulona arpaye ko isha renkijwa penkopini mwa tena akurupurge Letu nempeku a DH04 ni una hybrid 517, 513 or 533 to umuru wa nemi purigelo leng nembe si osubuko neko wale to osubuki na empeku a hybrid 614D 629, 628 6210 or 6213 na anyore mguluboni wenki jabo subuko kera si guliepe una ane empeku emposho eroskoko o kazuri empeku enkano ulikempe ormusung ngujit o sunflower tabaikildu ile Kenya Seed araki agrovets nanyo rigino pembe rembe kuang nila atum embeku nikinto berate narishata enkire murim Kenya Seed Company mbegu bora mavuno bora maisha bora
5: Mayan FM classified
6: osinkolio lesa teatro Mayan FM.

0: Sipa karukula olaini ngoni tiatua erishata oramati tiatua erishata nikijo ene nkigwana oramati olaini ngoni kivuita wajingi nkigwana kisi hido ene kimake mba na ipirta yoke telungata kiita ene kimake mba na ipirta na ntoi wote na erishata nesulaki na erishata nari na nkera nkangiti kiyola ajo hili ya rara nkera yani kia rara nkera po kinto nkangiti erondobo lisugulini yaku enoshira na ore nkera na nkaik ontoi wone nyedida na erishata olaini ngoni kabwa mikakati ya raya kwa mpangoni dola ajo kana likini wiyi abu abiro de sharbo kin pero de pedo li ajo ore na risharedi ngaranga ngiti ni sulagi to silan ara kitu ontoye ne shomaita abu aku itoke nya abu inya laka tukul tomba na injo enotrai ni abu abu kutro suguli ni yodi ajo de tiatu ngaunti ni ngor masai na tenare sharo shebo ya abu ebu ya abu abu asiresiana sabu ara gesiana na doling onkera na abu abu kutro suguli ni ngira tema ora ba na tolaba ba arakite tendama ba dukoya tiaro libora bana shomugia kuitau na nchere erishara ebiorisho de counter ke jodo tengiranya nyuko tage na nchere ore tiatu na kitiri shara ba kitine shomita ntu yikumuka abu abu kute sugul karibu zaidi onka lifuni na ara are onto jina shomugia abu abu la shomugia abu abu shomita abu abu kutu sugulini na grasi agu ene kingasiana bayo lenga mu ore tina matua araki ore tonena na shomita abu abu kutu sugulini iroki si agu underage araki edido hii ilani lenye abori katukul ni agu edigo na meshila anabaye angarusho katukul larin ore duwa kegira na hii agu egira sila na abu kutu sugulini toki si agu enyamali pia mu egira doi abu kumpaka na hii kuna kunyinyi kule na reningira temare ningiri ngorfu na idol dake nijo enyamali ya na pia mu ure nyana duo kitikarai narubuko le sugul enkerai na irugia yu enkaikerai nenya malura atine weji ola ini kwa maoni nono kuna nabangira abu nwa imagira rishara ni miado kai doi alaika kwa baro yena ligino nebu ya abuwa stena rishara eti ginake nkaulele alaika iti nangera ngin nkaulele bedo lia jesho mogi abu iboyo mba naijo nena kakwa mikakati dola ajo ni nchana ligino nebu ya abuwa pik kakwa si kakwa bana yena ligino nebu ya abuwa mitiki nkera ang pemi waka abuwa jingagi teningi ngwa hana rishara kake mekela umure njore ya kanisa piteina mwole rore sharuwa kene ni wajore kanisa nina rena rishara ushita kwen kitengena nijo seminars na inebu nkera ange buo seminani erbu ya abuwa den kitengena na bu ya abuwa abuwa retendentera kena youths ni aku ole rote tenushina ina jolunganak baiki na kanisa gira na siya ya emu maikubaliana na uilo rungana ilo joji ole emu kanisa na ine ujo shubo ebu nkera anga abuwa tumia rishara na buo abu aguna ike buwa irudoba kulogu wa kitoro amore kusudia kanisa na kegira anja rengu na kuna seminani omba na ijo nena pia gisha ajesho mugi abuwa irengen na duke rang urkua ksidai eh alafu nina kesi yangai bae inebu nchere ule nari sharana kerae kuna simu hii yagindi marejo ule simu ni ambaye nabona gira aichangio leng tesabuko leng na hii rikuwa gila ijo lelo nibu ajo ule tenkaji menga manjana duoke rai simu wakini nyeti nera na duoke ra simu hii na agirumbu gina ra kera na simu ya muu ule nari sharani jingor na ule na hii homework ara gino shisi ya itindara na buya buas tos na hiru ni homework kuna si itine school na ini wajana risharate simu ebormali muni ya wairi wana dosi hai ni yaku wala ke imba woyinyo hiliendo yu na ini wajyo lazima rage bele nkira ya ranyo are simu yani lazima ke pere nkira contact wana duo simu kage ole duo bali na kwamba ole na simu na kela asishore romba ni jona hii ela asisi ya ye school ni wajyo choma kesi asishore na simu rongulie ba ela irobitu ngulie ba suji na ni jona hii ela chat o boyfriends ni ela kesi ala jing ajingangimbaru mtandao na yu ya joga sika kumwa naramba na wiro len teseusi na kili magoto nga choma aksesa na ite tenguro yoro mtandao laini kwa nikakwa badu ye ijiro nchere kena ligino nibu ya abuwa itirish kara matare na ligino nibu ya abuwa pik bebu ya abuwa dola jo shomogi abu ahipi na duo gerang erishara buo gina di ngangiti mera ule na hii enushikate di ngerang ngangiti na giru ya kesi ya yako keserian ayikuna yake na avenyoshina di suguli nike noro amu ule sahi nidigwa na ule di ngerang ngangiti na inakararo ye di barisho zaidi alang eti suguli ni nebu sisa zingine ajo indengu ajo ule entiro alagi na yeselengei ule na duo mama araki ngoronye mera ninye enkata najing nai ela ngamane la iroriene la ikoke na duo selingi nela ajokin chere ore reana menarikino ituta ibaiki nai erishara na indim rasa mba nijo kuna okuna okuna okuna Lainingu nena maoni ya ina duwa ningi terishara ni miado jadwa terishara ni kijingi nkigwa na oramate munagoro mosori na abishana oramosori ya re unina udo na bo na abishana asherele lobogulo wa grasuja yure ngureyo Facebook My NFM ibna bo on point na abishana isili gajo ito ningu katukul ina kigwa na yula gesi ngirai magimbaa na ipirta nai into yi ara gesi lana nto mbaa na ijone na megiwa gesi ni nyagwa inguare siadina hii mbaa na ipirta enkera ya yoni ara ki la yusi ni jamu kumodo imbasi njana asagino ni wajwari nari shariri sini jangangiji na kari rage sini janguleba na inaidima rasata na megira abu sini jagu aramat nkayoko kakoro leng na silana mu ule njuhure nata sagidet njuhure njire ule matu anabaya nkalifuniare o silana bayro nashomira abu abugurosu ulini te njuhure nata seru barra ebio rishote kaunteri ke jodo nebu ya wera la sagiro governor yo olilenkune le jiro nchere karibu 2000 maji lungana 2000 lobu kuri ntamnabu sasa midoda jo Kenya mali narugi olengi yani kasabu kolengi na idadi kunye sala ningo ndere chane miadogi ni maoni nono gai munagoro mosori na bishana ro mosori yare unina udo na bona bishana kanyuri yindi mechangia kuhusu na bae kanyana ligino nebu ya bu apik na aragika kwa barignore na ligino nebu ya bu abibe yibu adala jesho mogi awaiboyo na inanuta yone na silante nebosi dolia jume buwabu wabugu to suguli ni amude nilo meresho mingira yala abugure suguli na kiyako na sinyi na asara katukul tento iwei open ya na duo gerai
1: Tiatua mayana Mila Maria mugi shugunya abudu kwe ya hatari sharane miado
2: Mayan FM Ewangan Olo Show
3: Ewangan Olo Show
4: Habari ndio hii. Star Times tumejia mulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi

0: Eringo ni wala ke ngirai kuna nejia anyoru yagira na yadamu nchere ndi mashoma yedesha bale lobogile kwa ushuge simu ya nandi sharari ya tuyo nkiroi eskiza tiyo na halingi ushaga ajolo saa zingine ni ushuga dungani simu na ingu hiru lembe emesi yuki ladoru ngani ya ladu mwena do simu nopi ngasa siya ini ningo ladu simu kwa liyo lore letu ngani ya lashua na do skiza tiyo lora letu ngani taro ilo rungani wala iningoni lola itishe bichoro isha pwagine kwa ushugine simu ya nkiroi eskiza tiyo ni runa agina skiza tiyo na imu 23175 isi renga majomayan ni tuwagi nage ilo kiligwai kuna amba hii 23175 yani areuni na bo na bishana imiet bila reshi leo bogilibu wa ushuge simu rode sharabu wakindi magasi ya noruna hii rikile kule nkitu kuja lenebo sisirat legiwa itagololoka tukule biblia imunero ye 23175 ora get nijia ola ini kwa nikibiru nage duko ya na nchere erado ike bau no siri wa sapuko leng yolo ri ena Rema Fest agra imagi Rema Fest 2026 ola nana ore nane nchula sabu kwa leng e kima taifa yani onoloshon ori olosa inoloshon lori kilorok East Africa ore nana teni ujido ila tumi onkomono teni bosi endolta umafundisho tofauti tofauti na age romba na ipirta na ilo rungani lojiro nchereke ine wuyabu wa ilepi ine yusi ine wuyabu nila gore lari na olari lenye keli una Rema Fest ala ida runda ligindo mwini unio bo olapa leolapa le isit maraba ginda ligindo mwano olapa liyodo na indi narisha rasho maruso jai Rema Fest na gila atuma fundisho tenilo mera irama rejorba yele kanisa tenilo pasta tenilo kesi orbiashara tenilo kesi elelero nungani bogin na kasidani mbari narisha ramu indi maruso jai Rema Fest emu intelevisione K24 TV tenilo simera yera ape K24 plus up na indi masho maruso jai Rema Fest tenia na gregu na linu laga la sujane na mafundisho na ore habari sidi katoku na nchere ore nare share seno jilingi na bayando mwani unia ni 30 shillings negindi mia safari kwa mshomoro sujeri ya mafest tisharada esa na bo onusu yani 1 hour 30 minutes with only 30 shillings ninyangu wake bundles ningira ajingi niweji K24 plus up wala ini unia rashwende lecheni K24 TV ningira suja Rema Fest
1: oyaleyo oyaleyo oyaleyo mayan FM oyaleyo oyaleyo oyaleyo

0: Oyeleyo,
1: Oyaleyo, Oyeleyo, Mayane FM.
0: Oyeleyo,
1: Oyaleyo, Oyeleyo, Wanganolosho.
2: Mayane FM.
3: Iti atua enkigwana oramati.
4: Ere Mayane.
3: Kiderita neke magemba na ibirita yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng simel olesendero.
5: Olesendero.
6: Olesendero.
5: Olesendero.
7: Ole ningo ni nejeri umbale kani obero mono ile njoro grezi saimiet enga kanyana nishalo ningo ni sile gaji seria na kengira ke kwaru ngalo gira awosh hasol no pole pole kengira ke siya jingeri chata na kengkigwa na ole ningo ni giro ini kiyolo wajo kagwa ba kagwa hereni kagwa barigino ya narigino ni buya buwa biruwa risharpo kini peye buya dola jore na risharezi ki nkangiti eti nkerangi nkangiti nesho magia buwa riboleng nto yambe yedoli ajo iruna ebu abu aburo sukuline sula giromba na ipirta ala giromba ni jene nurai na wale tukon sana yuleng ala giromba nendo kina ina yule wale na kiri ya rishara roshi kwa kunana ikera aku eshomaita abu atu mkulogu waki amu tenengili kwa nana agaju yonu shikari tiki yang nakarana hidi bengkera yata kebuku oleng kera kei access na hidi maipangye bo kera kesi erishara na larumeletu ngana tofauti tofauti ya bagi na shomo functions ya bagi nikajaya ya bagi na rumerishara sidaiwe simu tina kata kakwala kesi nga ishoro teneki ngirana yaru niro na ini ngotunga legi joki nchere ato nyakiti sukul meseja na kesi ya nakira ya mute nilu na hii nde putu nyajore rukulia na kera na hii rukulia malimuni mpaka rukua kina nekona rishara joki kwa jinga kimba mpaka nijona na oselengen itina yonu shikare gira ya shuko na ya bu gira ebukunkera tonga ngitie nebu sukulini kwa ningu ni kanyusia maoni ino kuhusu mba na jona ya nakanya na lakino nebu ya bu astiadu ya rishara ni kijene nkigwa na oramati Mayane FM alo. Kimi nina kina simu rosho kisi simu imuri mosori na abisha na rumosori yare uni na udo na bo na abisha na lagiro mosori na abisha na uni yare na udo are uni are na bo negili kisiye mauni nono. Mayane FM. Yes. Subu uling. Si deni robi katuku lengi jabe sabuka ki kinchanga yanasi. Epi.
8: Ya nyangwa bana de nyamali kira na raga dia mali
7: aya
8: mali jabe ra sabuga ji mere ka tanya na raga ti ni
7: na ling
8: ai ge da da jeng ki jabe sida yang ge ra da jeng jan na ko ki de mai raga ne ro ga bo ge lu ba
7: aya
8: ni ki din ne tu mo na ai ge ne ga mo ne le le na ba mo de ni na ba ti ti yang pa ti Tiang hari yang narai sih ala kalau itu.
7: Ho.
8: Karena maji karena mana ada naja kau dah.
7: Hehe.
8: Nisul lagi nol dengan mana?
7: Ho.
8: Kaga nol kira.
7: Aiyah.
8: Kamu kira tu ibu rana rapa kan?
7: Hmm.
8: Ii nenek rasul itu mana itu tuh sama rasul mau tuh rumah itu.
7: Hehe.
8: Karena temu dalam aing kira itu nyaman dia orang dekat ilmu sih ni mana dia buku aku tuan. Hmm. Nenmi na na raba buya raya rangi bersa de ibin rangi si rebo.
7: Ah ah.
8: Mai na buya raya rangi bersa.
7: Ah ah kalau pun.
8: Kaya raya bos ni dia dia belur aku lu ngale deh bar.
7: Ho.
8: Tilo marili no asu tilo asu roili ti.
7: Aiyah.
8: Mungkin nyalon na raya sere ini dia na rama ini nyalon ngan na raya sere oi ma aku lu ngan na jar lu ngan ya sumara.
7: Hmm.
8: Nenmi lo marili ya sere.
7: Hmm.
8: Nenmi na murua.
7: Ah ah.
8: Kelo zare ro lo shobo ogin.
7: Ese ba garugul.
8: Ka ke gwen ke ngasia.
7: Ehe.
8: Bore ra na ra do ra ma ra so de maro liki.
7: Hmm.
8: Na ka ke gre ngasia mu ke so ra na den kera ya la din to manari.
7: Ho.
8: En kera ra bu re se ba ran ka yen kera tinyala.
7: Yani nei wen kera yen kera.
8: Nei wen kera yen kera.
7: Ore nya na dura mara na ra mara na do kera me yolo ri e me yolo ri nya ira na na do kera. Hmm.
8: Yolo ene kona gara marara
7: ehe
8: nia ko kaina sia rara jo kanyo rara re sido nyoji
7: hmm
8: kaji kendi ndo naira mara de gara sei na mara ja mu kya wa meta unyu mfano
7: ho
8: kaje na mu ara do na ya melo rara ge ni genya mala ge sinje gara e ti suku tangara ge na rara ge
7: hmm
8: kaje na nore mpuku no ronja o leng
7: ehe
8: nya na gare do ngani
7: aiya
8: na elorani ke dola manya ya jamu ore na risa na risa yintito
7: ho
8: na ore do na yo do manyo do beru ye na ngoronye
7: ehe
8: Mera rara yuko na re niba isiyo muruo.
0: Ndio.
8: Nere naba yiri moronya na rungu.
0: Ehe.
8: Na ore zama ra ibal zama rangkera rangkera nje kuntini.
0: Hmm.
8: Nere yanga sada ya bunna inyo yimbu moronjara.
0: Oh.
8: Kaki yelo ina na imbuwe na ina kira mari.
0: Ehe.
8: Mure rangkera yelo ro.
0: Hmm.
8: Mejele ni kunno moronye.
0: Hmm.
8: Mejele ni kunno nenye.
0: Epi.
8: Nego ye laga jadi nanga sadol na ye na musyrike wana gara arra.
0: Ehe.
8: Nyapa ye na gara gana ye lagi ni kurun musin de dia mare ta lenye.
0: Hmm.
8: Ni di maga de de nyak ni nira mabel de nyala la ru bare wana gara.
0: Ho.
8: Ara sin ne nyok na im baba.
0: Ehe.
8: Ore ne wai na ne bo ye aji sia ye semina.
0: Ehe.
8: Tin de na gara de jo ore semina na e ora ni ne ngara do na ye ko do yara marare.
0: Pi.
8: Kake njo ringere woseni na dama
0: ehe
8: neshuka bwera mara reva
0: ho
8: ore ndama bo ni beba dosin de semi nenye
0: mm
8: kake neshuka bwera mara reva ranga niti
0: ehe
8: amu ore maro etibar
0: ehe
8: na niyo na ni ni finki shuze bo ore daiga ya musho nyolo rengera ya bo
0: mm
8: kera na kera baya na bawo ni ara yusligi
0: mm
8: ya ga omana ya na ndo iwang
0: mm
8: amairo yengera
0: mhm
8: amu erede irara abage ore amigwe nene ne ge samaje nene rugwana
0: ho
8: na ore migwa mare ge maya gara marore
0: mhm
8: na ge lodwa ka ayur marunda sidam
0: kweli
8: ne akumiki sia yake
0: mhm
8: amaro nyoka kendai
0: ho
8: amu ye rengen na darare sin dengera erara mara ne gara na mara ndo ye sin gabel da mara o maro ye na ni gena ri ko sin ni gena di ko ko ida trekali
0: mhm
8: Nyara sini nimeje oisina nora isira gwele rumani.
0: Kweli.
8: Kaya nanga sala shio merele jarakuti ya kini nchela jendola mirani ara shio lube anka yini meshinta nye lube ya ku jini nyama naro gigi jira ukera.
0: Hmm.
8: Nenara samana ina.
7: Kanyo na yena lino niasi drogo lo tenuna imere shio mogi ya kweita u enaselenke ine yolo ya jalde barnoti. Ala gelde murani lo shoma yala itagwana selenge na ite school ke ka amare ndu arino kanye na ligino ka adhabu na ligino ni shori nai nebu yabo itagu
8: ora sabbe dokoya
0: mm
8: na raje no rogi kisibiti ajo ema kayo ni metagu
0: ho
8: na na fanya maligi na gerai
0: aya
8: era mara rapo
0: ho
8: na ore daiga ya musho
0: ehe
8: na di ndo we na ajo ni na gerai tolo na ro school
0: mhm
8: nego
0: mm
8: amu amegiru gona ri nyalobu akwe handa bemelo
0: mhm
8: ilo kabane nenyajo pelo school
0: epi
8: nera nabainara laka pokuto suku nara nakara itrile suku
0: mhm
8: faki de mai na mai na ri ngishongo mboro pelo ganda ikiyer laka muru akwe hangara yai
0: ah ah
8: na digi sine nyilo muteko
0: mhm
8: ke mang chemir nenye nemme khaibu ne nakara
0: ho
8: kaje bela ganda yara suku
7: Asho leng?
8: Asho nama laga uma na ilo ramara
7: baru. Asho katukul. Laga uma ilo tormara baru. Ningi taji no suara nino suiro biragi. Nino suwa nino sudo yentu ene yentu iwe ya mwejiro nchere tene luna imere shome wako. Ormurha nilo shoma ala itakwe na duogara ina kwanza kabisa kana ligino na ninyola la nyamaliki. Na duogara impaka dakika ya mwisho. Majin FM. Majin FM alo. Mayen FM
2: Kaniro suba
7: Subu oleng
2: Yeman Rafili
7: Karibu oleng
2: Jine Jabai Hello
7: Aningito shoma dugoya
2: Are jine Jabai
7: Hmm
2: Gira ngumo gira ngumo gai masida
7: Ehe
2: Kako jento vi sabo nagari kengen gira na jore ngay na umaskini
7: Umaskini ehe
2: Mugisho kisara kengkara ina de dendu jin kitisim sibai jinara ni de manyo na ngoro nya na risi nya la jara ina la la do leki yang kai na ki yu ekitu do plan ni ga de itu shonto yu am meren gulo
7: ndio
2: edi di ngom gulo na go skuli nya na go ga ngoro masam gulo ne go skuli na la go ni na ne ne odin ja wala uti pakno tla ra boda boda ni tek ni ga bandi nya go gelo yang ngana na gara ita ngoto je si di sha ba ne na re na re an sha yeta shu
7: Begura
2: raga, orang yang kumunya kena kerana orang dalam cerita dari tu orang bok pahlawan na, ni masih jadi kita kena ni.
7: Dia. Lening wani kishukunye siyede rishani miyado gidiyado rishani gijene nkigwa na oramate tiatu wa mayan bale Frank Solitei
4: nkigwa na oramate tiatu wa mayan mela mari ya mugi shukunye apudu kwe ya hata rishani miyado
5: mwajan FM
4: ewangan olo show ewangan olo show
6: nye kuta lelo meta wadi radiana na dinagra aligi
9: ya ba yalai
6: na ena ajide mengudor pa yana mgerishi loko yuwa kolo mondi
9: kerishbi
6: hondi
10: Karibu.
9: Erai.
10: Eo.
9: Tewena.
10: Iko.
6: Kure sabu wala benya nang.
10: Meri radi panga na ajikake.
9: Hey.
10: Era siga bau.
9: Hey. Ama mayola na netu minyendo kene poto kiyo kama ninyendo kiyo.
10: Enda ngasendo roni siyere ne makwata aramarisho.
9: Ne.
10: Endo kena shai.
9: Aya.
6: Iya. Tanage sebum.
11: Kishamu, nemelo kaisola, majani nairobiru wakita nkariyano sapoko leng tenkampuni Ekarirana Estate Limited. Etumia na majani, toldo kaipoke likita aniki. Eden Tea, the finest garden tea.
12: Eremaya, eramana yesirwa, neitro kia nanyuki.

0: Wow, kikirana kapo nukia pole pole. Yola jo watu ni wengi sana kwa soko.
1: Kumoke lungana kwa lento soko ni?
0: Norana nalimuna genjurore na selenge ni kumoke lento soko ni?
1: Ehe.
0: Alangelewa.
1: Ratio ni ngapi? 1:7. Yeah.
0: 1:7.
1: 1:7. Ewe kila ore irumo lena bo.
0: Uh-huh.
1: Ta yola jero ne ringuli na abishana.
0: Yes. Ani kifaa bayo lobo
1: selenge na abishan.
0: Yes.
1: Peishin. Mm.
0: Kilo le.
1: Mini igumbo le lorunga na wole.
0: Mhm.
1: Wengi sana.
0: Ni ngumu.
1: Yes, na ina nage be mera miaro le sababu ni agunye single.
0: Wale miara sababu.
1: Hauna reason.
0: Mhm.
1: Kile na ige elewa selenge.
0: Oh.
1: How tunaweza waelewa?
0: Mhm.
1: Lakini mwanaume
0: haiwezi.
1: Vile ro wenyano usirua.
0: Haiwezi.
1: Aje?
0: Haiwezi.
1: Goreo lorunga na bogiro abishan.
0: Mhm.
1: Where are they?
0: Wako wapi? Wako wapi sita?
1: Pingira iye dere diopen. Hivu.
0: Kore ile. Njoki na iyo gendeba napo.
1: Ay, lazima, ore, sida nageri niyato oleo dongani amu.
0: Mm-hmm.
1: Nijia nadi yetu mba.
0: Yes.
1: Na inoshipa igi ade no long chief.
0: Mm-hmm.
1: Tumana tunakuanga na isiku.
0: Peke ndabasho sokoni. Yes.
1: Nige agisha nage nyajino rena nabu. Naradua rena ako na ile nabu.
0: Ehe.
1: Nigi njwa nini buwaga wara nana bu?
0: Yes, neri na.
1: Nigi ndurumogi ye?
0: Edi enchopa na rusulari.
1: Mm-hmm.
0: Ite weneji Samburu County.
1: Mm-hmm.
0: Tangalo oldonyoji ololokwe.
1: Mm-hmm.
0: Ligidi haba na bolongara giti maa cultural haba nigeba yero lagari.
1: Yes.
0: Tina ale Samburu.
1: Mm-hmm.
0: Tukwa hapo tu karibu na Archers Post.
1: Mm-hmm.
0: Iwete ndega na rusulari dhine.
1: Mm-hmm.
0: Na kusema kweli imeua watu kadhaa.
1: Mhm.
0: Kage la shombaki.
1: Mhm.
0: Kutokana le wananchi age.
1: Mhm.
0: Eh, ni wananchi na wageni. Meji alikuwa ni yote.
1: Tuko tunangoja tusikie.
0: Mala alikuwa sana sana nyoshi ndege hii. Na ni nyenyera ndo tukana gani mweleng.
1: Yes.
0: Kage meji alikuwa ni yote.
1: Mhm.
0: Kuna ni wageni tu. Pata?
1: Mhm.
0: Eh, nego imefanyika nikijopoleni sana. Na wageni wetu.
1: Yes.
0: Urubani na galang mambo kama hiyo.
1: Yes.
0: Poleni sana.
1: Poleni sana.
0: Mhm.
1: Mhm. Mambo ya ajali na wala ajali.
0: Yes.
1: Nijogi apage ajali haina kinga wala kafara.
0: Ni sababu?
1: Mhm.
0: Haina kinga wala
1: kafara.
0: Eh, na gajore na ridi dosa oling. Already napakata.
1: Nilikuwa anga sawa kabla waja nichanganye.
0: Already napakata mambo yako ilikuwa fresh.
1: Kabla nichanganye.
0: Until
1: they came into my life.
0: Until they cast.
1: Iyo lage chifa jongo longe Jumatano durala.
0: Uh-huh.
1: Yeah, niyo langa jo eno sholongi nikijungo sokoni.
0: Uh-huh.
1: Sholongi nikifurugo sokoni.
0: Uh-huh.
1: Sholongi nikindu rumogi na age kila ulongani wa larasi lenye.
0: Mm-hmm.
1: Nigiri agiraba ye ala nera na ngayogime homaj.
0: Mm-hmm.
1: Ala ne tena Samburu eti.
0: Yes.
1: Tutaileta nyumbani.
0: Ege yao.
1: Ala ne mbeladi kipo inepo.
0: Mm-hmm.
1: Lazima tutakufikishia.
0: Mm-hmm.
1: Hey, mambo kama ayo.
0: Haya basi. Ala ini ningoni kikira naga ye. Aya uye naga na bo na bo.
1: Yes.
0: Aida uro soko ni.
1: Mm-hmm.
0: Amu inanefa ore kuldoko lekai na kwa grare piri badio sokoni ametu lojiro.
1: Mm-hmm.
0: Sokoni taati pa yencho yoma na ngasa dadari.
1: Dadari rage ye.
0: Bosha ita.
1: Dadari rage ye. Mbaga nige dare giye. Ye.
0: Ay posha. Mpaka.
1: Mbaga nige dare giye.
0: Idorno lenga mwabiyo adari.
1: Mm-hmm.
0: Nelegdi nebo konte situation torno.
1: Utajipata pali patari.
0: Amuga mada nadia, amuga soko ni amuga era mbaa kumoku. Ne meri oru nguru.
1: Yes, ili jogi abaru osoko ni.
0: Mm.
1: Meri ngoro nyoro ngani.
0: Meri
1: ngoro nyoro ngani osoko.
0: Akuna.
1: Akuna mama ya mutu kwa
0: yes.
1: Soko.
0: Yes. Panazo isi vile jama fulani ya mejituma sana.
1: Ehe.
0: Amueti ni wesinja kiri kilu wanunga jo.
1: Mm-hmm.
0: Kanyodo shie yewe lorari.
1: Warembo sasama kina nani.
0: Jamandi anasema. Warembo wanataka nini.
1: Mm-hmm.
0: Mwagadho kijitolelele mendogi netuwezi.
1: Mm-hmm.
0: Na mwagadho ya basi ninye rejo si kuanga serious. Uraba waldo wago serious. Nikatokwa.
1: Aduwa vaya long chief lega rungani wa grajo.
0: Mm-hmm.
1: Njore kulorunga na kismat.
0: Mm-hmm.
1: Kulorunga na kismat.
0: Mm-hmm.
1: Na maisha.
0: Yes.
1: smart kwa hii maisha.
0: Smart kivipi? Yani
1: kimaisha.
0: Eh, oh, ha.
1: Kimaisha.
0: Mm-hmm.
1: Ngoi good looking amo.
0: Yes.
1: Hiyo ni mambo ya Mungu.
0: Hiyo ni mambo ya God.
1: Hiyo ni mambo ya sa God.
0: Mm-hmm.
1: Lungana, yani lungana kagedo sharp mm-hmm. ya maisha.
0: Mm-hmm.
1: Mm.
0: Mm-hmm.
1: Nere jogore lolorungana teneboi ndale mapenzi
0: mm-hmm.
1: huwa kina waramba sana.
0: Aha.
1: Mm. Wezi pewa yote.
0: Yes.
1: Minginjori shabea maisha, minginjori.
0: Saia tumeto.
1: Minjori shaba e maisha.
0: Mm-hmm.
1: Minjori shaba enyo.
0: Oh.
1: Endoa. Ana ene mapenzi.
0: Lazima ikurambe.
1: Lazima moja.
0: Ola lungana super disi ninja.
1: Mm-hmm.
0: Igri nyala gino leng ndale mapenzi. Ano na waborso pati oleng.
1: Yes.
0: Onyo risho oleng.
1: Mm-hmm.
0: Eh? Kama pia iwaendei vizuri. Kene moderate. Mijenga edwa na tangalano.
1: Keji ushore lorungana subati.
0: Mm.
1: Watautumika vibali.
0: Eh, kene ije moderate. Duo na kwenye nsi yamu. Roda na grisi ya nuna isha. Yolonga ndamunoto.
1: Femila la verangi yamu.
0: Tato alonga ningen. Miro ndia kalonga ni anga.
1: Iyo zi mama yako.
0: Arona kaya ngasiru risho risese ni.
1: Ila ngalala buwana. Baiko shara rumu.
0: Nebarumulo giri ni mbongo. Iya, nela doge pali pali. Jinyo wana rase. Jitu nga yogi. Sheesh.
1: Egera ini ning Raivani.
0: Mm.
1: Ejino vumilia. Vumilia.
0: Kwa na joki atapita. Ya atapita. Ya nini?
1: Nini itapita?
0: Tamu janja mjanja.
1: Yeah, lazima na nija sinyeru maisha by the way.
0: Tena donari imekubalika lakini kwa sahi mambo imebadilika bwana.
1: Mhm.
0: Eh. Mambo imebadilika.
1: Never ruthless ilungana.
0: Mbaya sana.
1: Eh.

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel married.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kulienderite. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Kaya, kaya poni nani?
0: Kaya bagi norelidia.

0: a jangar nay ngoti Nelson nani ni ngi to mayen FM am ngi ngi jëna di do mansé to lo show ololuma hadi do mansé bogen mayno ni mo mayen FM
1: Mayan FM.

0: Bona.
1: What happened?
0: No, na gidi ngarai. Iya.
2: Takun.
0: Aya, sawa. Ke gire ngora yolo ngani sai, midu ndesi mu sawa na ngoro network sidai sawa sawa. Sawa. Sawa. No worries, watu ni wengi ndugu yangu wagera na gajo, hiyo enjoy yoga na gari, enjoy na gari.
3: Musi enjoy yoga na gari. Leta huyo mrembo.
0: Aya, ile demo ya election tena gira jo please wanaume.
3: Ningi aje. Ile jo nyana gari.
0: Please.
3: Rejo baba mtoto hayuko. Hili katana.
0: Bae, ore rai na most probably. Ni aje bro?
4: Mwahana.
0: Chief leo SK ya Mayan FM.
4: Yes, rajua kabisa.
0: Safi bro, karibu sana. Kiji na jengai, na irala la galara.
4: Raji election na rala roma kesen.
0: Aya, sawa sawa bro, ume qualify. Tuli hapo hapo.
4: Ha,
0: Nelly. Nelly doi.
5: Yeah.
0: Ile nalo galara.
5: Ah,
0: sawa. Good. Baki hapo.
3: Baki hapo.
0: Medi. Kuna jamaa hapa, kuna wazito hapa hapa wengi bro.
3: Ndoma rier mara.
0: Rio lore jere ni bwana anaitwa Brian. Mungu mmoja msinipite.
3: Brian.
0: Si ule. Kwa mara namba nime na polo ngala kwa. Sio la Brian.
4: Hello.
0: Ni aje bro?
4: Bobo.
0: Brian lo.
4: Ano Brian.
0: Ole agalaro si Brian.
4: Ala la ifir.
0: Aya, endawo milam desimu, sawa?
4: Na umadung?
0: Midunga keni mbagi nini, nime lame simu, nani ninge simu, sawa?
4: Agra irengana gara net.
0: Aya, sawa. Na watch your story. Aya, sawa, sawa. Aya, 22, yungu ndola toka lol dushinda.
4: Kiri nero, yungu. Bagi. Kiri nero,
0: yungu. Kiri nero, yungu. Kiri nero, yungu. Kiri nero, yungu. Brian. Brian.
4: Oi.
0: Tegera hii pindulia, sawa?
3: Tungwe story, tungwe lololewa amu.
0: Tungwe lololewa amu.
3: Kira la gini redi umra
0: gini. Kira lololewa ngituwa gini, yele mera.
4: Saa, mama rungai.
3: Lololewa amu gara.
0: Laro barelo wa ranje ngituwa. Wanda mbaya.
3: Iji Brian.
0: Kake, uredua amu kira do soko ni. Kake kiti kata kati. Kia la bunga na po kinu my friend.
3: Kidia duwe merdedi.
0: Adola lunga na zaidi mia omia yuni.
3: Ehe.
6: Sorry, the mobile subscriber. Nengu ole beru simu nige
0: yu simu nige. Nige for next.
3: Yoga asio. Nibu yungo arolega runga.
0: Kia la yoga raka. Ore yu. Kia la di yoga raka. Sisi tuko na raka.
3: Tuko na raka mwelo ronyesa.
0: Jude yanta uomu ni pe mutu. Walahi leta bodi net bro. Aki please. Lali yanta soba. Nisema kutoka na rogle uomu ni pe mutu. Sawa. Tumekupea mutu. Watu ni wengi, adola more than 300 people.
3: Ngoro network.
0: Nore lelo na.
4: Hello.
0: Sube ndabu.
4: Sube, yes.
0: Chief elewa esikeri ya mayana.
4: Yes.
0: Kireji yu walongani. Kiro lelo galara.
4: Lala isi.
0: Talimua.
4: Angwale itai.
0: Aya, sawa, midunge simu.
4: Aya.
0: Baki hapo hapo, medi.
3: Tulia pale pale.
0: Kiro walongani utupuko.
3: Na mwenye ameshuka.
0: Bwacha tuwane kama ni Brian.
4: Si mimi.
0: Aha, Brian ako. Kenengo la lele duga ya nae.
3: Ni mrembo.
0: Sawa, tutamulisha tu.
3: Mishuja, mishuka.
0: Sidi nyana mrembo. Pegi shugusia badaye, badaye. Uganajo,
3: utamulaya. Nisikuwe ni network, yola ajo. Pegi ndururi lawa nika lagwe mrembo yika ikinguwa lawa.
0: Aya. Yolo jini yotika jara.
3: Kaisindas.
0: Nige nkajarwa yani. Ay
3: kumbo ngeo. Nige nila wilewa nige are mbrembo.
0: Nige mbele kanyake shangai mbrembo ito fauri toki. Amungu mbogolengu mbrembo nari wala ini. Watu ni wengi ndugu yangu. Watu ni wengi na kuambia. Rasa luwana gara yegi yune lole mwele alafu ele gobo. Then tumefunga iyo.
3: Na huyu ashiki.
0: Huyu anashika. Hello Mayan. Hey, yadabuwa super. Hello. Wee vila geto sunane tuwa galo.
3: Ani hivyo, kia lituwa kaya tanyamali.
0: Tanyamali yolo. Kiyo lona ya kedunguri mapema, mapema. Kinyalda mketile kwa rehu message. Nijigoji. Ye. Nijigoji. Eta babu wangu na nene mama. Kumbe kaya raduwele runga ninyo.
3: Ndo mono, negra rehu message.
0: Kumbe hapa na mrembo.
3: Ewele bagi yoke message na bosi nyolonga ale.
0: Ewele babu wana, ewele kwoshi isi mwela. Kupitare mkara ina, kutaru ya jangia ngacho. Eki jingai.
3: Eki jingai.
0: Hey, sima ndagu.
4: Eba.
0: Chief telewa iskeri ya Mayan FM.
4: Eee.
0: Eantabuwa, itajo uye waldungani.
4: Eee.
0: Eki jingai.
4: Yemo.